0: Bye. Busy lang jam ka, Kirin?
1: Busy ka? Iminongkrong? Sayo lang barang aknani?
0: Kano na nando?
1: Na, tadha et ko alam di group. Tadha ni hukoy, masukaran koy. Kore umun koy lah hunat tayo lubun account.
0: Ne, mang imasam-masam scammer siya nando. Kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: No si, lana ni. Imi nang kera, inang lubun account ko ni. Nang imrete, sin masuk ke nan. Dalang matu masin masuk ka ni.
0: Kurito, oh anan. Rin, seuki ka do. Janeng kawi pasti tu ajaib nado.
1: Baun, nuno tu kani, mang gak perlu wat kuyo. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak oka kui kerasin utung di lah kunhana kueti. Apna natua. Tenaji hangunan ni di ne, padalo naku laan dalo bara im tabah laan. Jase kehum laan utung alang kelam na. Ak nanak, beka uhanandi pade nandalo, si tadalo na nyemau. Ak meses, nusipa, dahanyo ayakui. Ak telepon, nusipa, dahanyo ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubaray ka di skema nan. Nano pekan pesadahuk do. Tena tu habri polis teh, tena repoti ke. Minate si adalo polis ti dang tulung ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Hai, nunana kurin dahadi, pekuli kunap, nusina ti gunah na.
0: Jah, tena itu si ka, ika am jihad, nusina ku jamlaan, no kurim nanan. Kerani tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ga peluvat teski meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert. Dan pala balai polis kada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neiman Redo Kayan Miri FM.

kalusan. Tanam mo na natang magkatatag niya di magkotagalan ng kasmulan na gawag ka. Nga orang kabisik buwan sa go, sa depo, para tumbong dengan batang, tejak upang, ngablumbang, lebar buang. Puti ang masaki ang keliang, tari ang tiang babi kebuang. Nga lupan na rambuang, penyaga nyawa na siya. Nyalai kita itu kayu, guru, gerai nyamai, na depo, na denam.

0: kami suba na. Nan mo nga na utang na lusian na kaura dito. Pudaan mo. Jadi kupul niya, duige ya. Telo manang waktu kurang. Masay. Lima ringgit na suba. Kumay mara niya. Kemardu. Bisa ga kupul kami merah niya. Jod pa kuyo to. Apa-apa. Na ulam ayong wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Mara niya suba. Kuno kuyako. 15 ringgit semua sekuta. Maru do. Suba. Setiap mulut kami to. Dawan na na. Dan pertas. Iya ga pertas to. Kuno kuyako suba. Dan pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia to. Buncut tinya nak ya. Iya ga bisa kutak yang pun. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya. Marnya. Kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.

0: kami suba na. Unan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupul niya, duige ya. Telo manungwa kukuran. Masay. Lima ringgit ya suba. Kumay maro niya. Kemar do. Bisa ga kupua kami merah niya. Jod pa kuyo to. Apa-apa na ulo mayung wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Maro niya suba. Penuh kuyako. 15 ringgit semua sekuta. Maro do. Suba. Setiap mulut kami to. Dawan na na. Daun pertas. Iya ga pertas to. Penuh kuyako suba. Daun pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia to. Buncut tinya nak. Dia gak bisa kutek yang pun, eh. Sekuteknya, suba. 2 ringgit lebih, marmnya. Marmnya, kena micu mulut.
1: Nadai, ya ti baru. Enti nadai, ya kelama.